lanyi nanga ta ta shedun leri ma lama metodi shi lama rinjin tse wang ani lopsang se yaning ani lopsang tse tun se tono lama chepa sa na umbur lama chepa mudi ya nukho nupsu se kroni karma kili che shedun leri ma sa na sa lanyi nung utama che agishmani tabang kyangsan yu so desh nuptik monpak lerim pa nang chasang tuitur lanyi na nuptik tu se ni songdo ta yukpun lerim agishmani tilikya lile ya yu so na hindi ka sengyo ning tu se nisin karma lenga che 인지가 생겼으나 사.